another day kwa shafago tsa go the big hush 17 after 7 gona mo stationeng se sa go theletsa batho re thaba na 3.95 ke molongo gona mesong ya le go theletsa re thaba ar jere tsiba ga sa le go gasho ya ditaba gona mo stationeng se go pula go ditaba ka ditaba gape tlaba di buya ka iriela ya bosenyane gona mo stationeng se sa go theletsa batho se re pase ke sa boetsa nna nola a re tsheng gore thaba na 3.95 wa tswa ka ge le gore go na le bao ba golago le gono ka tšatši la di 12 tša September a re ba godiše ka lethabo 076 904 0815 mpotso rena e ka pele gore godiša boma tšatši la lekgono re ke re ba godiša ke re bona kgwedi kgwedi e nngwe e le gore ke gore ke bolela kantši kare go gola ka kgwedi ya September e monate go monate go gola ka kgwedi ya September ke kgwedi ya dikakapa ke no e bitša ka tsela eo

0: King Manada, Shanti Mama, I Deserve Better, a very beautiful song from these two best artists from Limpopo. Yeah, it is 13 minutes before the hour 9. Rabel Fara, Tabenjeri Papadi, one of my stations in Cesar, Chile Jabatore, Tapano 30.85.
1: Radio TAF Sports Updates. Sports Updates.
0: On a sports desk this hour, re tomafaka setlhopha sa Mamelodi Sundowns, setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba kgone go ka tsebiša fa moroka morago wa maloba setlhopha sa Polokwane City, Thaba Matuludi bjalo ka o mongwe wa baroloki ba e le gore ba ba ngwadišitše setlheng se sa 2020 tsela go ya ka gareaga setlha sa 2020 gomme ka go le lengwe setlhopha sa Kaizer Chiefs morago ga go lokolola moraloki o Thabo Cele, setlhopha sa Orlando Pirates akry Mamelodi Sundowns ba buile le bona ba napile ba ngwadišana moraloki o Thabo Cele go tla go thuša setlhopha go akare ga setlha go thoma setlha sena se seswa se re le go ka gare ga sona gona fang gomme molaka go le lengwe masepala wa Polokwane o tlogile go bolela ga botse gore o na le tumo goba mtlho mongwe bo o duma le go rata gore papa le setlhopha sa Kaizer Chiefs le Polokwane City di rokele ka kwa New Peter Mokaba Stadium e fela setlhopha sa Polokwane City gape le Safa Badapile ba o tlogile ba bontshe le go laetsa gore aowa papa di tla rokela ka kwa Old Peter Mokaba Stadium tšatšing la lekgono gomme ga re bontshe mateng gore na ka pele gore mateng a tloga a dutse jang a dipapadi tsela tša CAF Champions League ke bontshe ke laetsa ga botse gore Scotland go tswa ka kwa nageng ya Zimbabwe tla kopana fa le setlhopha se tswang ka kwa Eswatini le go setlhopha sela sa Singizina Hospice molaka go le lengwe Orlando Pirates ba tla reka fa setlhopha sela sa Lakio Waves go baela Lakio Sylvester Young Africans ba tla kopana fa le Gaborone morago gore ka Malekaeti go te bekeng ya go feta gomme ge setlhopha sa Zamalek ba tla kopana fa setlhopha sa Port ka mokgo tloga dutse ka gona re ketimela ka kwa Engelane Aston Villa e tla kopana fa le Nottingham Forest ge le Bournemouth ba tla kopana fa setlhopha sa Brentford Chelsea tla kopana fa setlhopha sela sa Hull ge le setlhopha sela sa Crystal Palace ba tla kopana fa setlhopha sa Ipswich Liverpool ba tla roka fa setlhopha sela sa Fulham Tottenham Hotspur ba tla thulana fa setlhopha sela sa Everton ge le setlhopha sela sa Sunderland ba tla kopana fa le setlhopha sela sa Arsenal lebelela fa go sasa dipapadi tsona tsela tša Premier League gore na e kabelo re tla ba di sepela bjang ebile tša ga botse gore Coventry e tla kopana fa le Brighton and Hove ge re setlhopha sa Manchester United ba tla kopana fa le Manchester City e le gore go ke Manchester Derby ga re ka kwa France re bona gore na e kaba ke difi dipapadi tse e le go tla ba tantse shedi Paris roloka fa setlhopha sa Lyon ge le setlhopha sa Nice ba tla etela fa setlhopha sa Inseria gomme setlhopha sela sa Monaco ba tla go roloka fa le setlhopha sela sa a ke bone Monaco e tla kopana fa setlhopha sela sa Stuttgart e tla re go sasa ra bona fa setlhopha sa Paris Saint Germain ba ya go etela setlhopha sa Brest ge le setlhopha sa Lens ba tla kopana fa setlhopha sela sa Limets ke ka mokgwa le re tloga di dutse ka gona gomme ga re ketimene ka kwa Italy re bona ga botse ka kwa Italy setlhopha sa Lazio ba tla kopana fa le setlhopha sela sa AC Milan ge le setlhopha sa Atalanta ba tla roka fa setlhopha sela sa Cagliari lebeletse gore go sasa gore na e ka ba go tla diragala eng ka kwa Italy e tla re go sasa setlhopha sela sa Lecce ba kopana fa setlhopha sa Mainz ge le setlhopha sela sa Napoli e tla kopana fa setlhopha sa Bologna Juventus e tla roka fa setlhopha sa Sassuolo ga re ye ka kwa nageng ya Germany Bundesliga lebeletse gore ka kwa Bundesliga setlhopha sela sa Köln FC Kone ba tla kopana fa setlhopha sa Wenden Brumin ge le setlhopha sa Borussia Dortmund ba tla kopana fa setlhopha sela sa Benderborn gomme gopola go setlhopha sa Hoffenheim ba tla kopana fa setlhopha sa Stuttgart le setlhopha sa Bayern Leverkusen ba tla roka fa setlhopha sela sa Ostenbeck ka mokgwa tloga dutse ka gona gomme tla re go sasa ka kua dipapading tšaka kwa Germany ta Bundesliga setlhopha sa RB Leipzig ba kopana fa setlhopha sa Hamburg SV ge le setlhopha sela sa Elversberg ba tla roka fa setlhopha sa Bayern Mönchengladbach ka mokgwa tloga go dutse ka gona gomme ga re lebele le di papadi tsa di Eredivisie ka kwa Netherlands setlhopha sa Ajax Amsterdam le kone ba tla kopana fa setlhopha sa Standard ge le setlhopha sela sa FC 20 ba tla roka fa setlhopha sela sa Den Haag ge le setlhopha sa Kumba ba tla kopana fa setlhopha sa Nijmegen ka mokgwa o tloga dutse ka gona gomme tla re go sasa di papadi tsa ka kwa Netherlands tsa Eredivisie PSV ya etela fa ke setlhopha sa Sparta Rotterdam gomme ge le setlhopha sa Zwelle ba tla kopana fa setlhopha sela sa Feyenoord gomme go pota setlhopha sela sa Telstar ba tla kopana fa tla pasela sa Heaven Vion ke ka mogodi tloga dutsi ka gona ri ya kae gare ke tibele ka re ga dipapadi tsela tsa PSL tsa mafelo a beke tla re le khono tla pasa Mazulu ka ira boraro ba etela fa ke tla pasela sa Marubu Gallants ira boraro Kaizer Chiefs ba ite tla pasa Polokwane City se ri pagara sa metsotso tsela iri ke botlhano Chip United ya thulana fa le Mamelodi Sundowns go me ga re lebele taba tsa papadi tsa go sasa ya Bedway Premiership tla re go sasa Belfort go para fa tla pasa Richards Bay ka ira boraro go me ira boraro Swelele ba tla roka fa le tla pasela sa Golden Arrows ga le TS Galaxy ba tla kopana fa le Kruger re fele tsa fa ka dipapadi tsa ka kwa Spain La Liga ka mogolo tloga dutsi ka gona ga re ka kwa La Liga ka mogolo tloga di dutsi ka gona mafelong a beke tla pasela sa Osasuna ba tla etela fa ke tla pasela sa Espanyol Real Madrid tla roka fa tla pasa Real Vallecano Atlantico Bernabeu tla kopana fa le tla pasa Elche a mogolo tloga go dutsi ka gona go mme go sasa lebele tse gore tla pasela sa Celta Vigo ba tla roka fa tla pasa Malaga Levante tla kopana fa le Barcelona le Real Sociedad tla kopana fa le Atlantico Madrid ke ka mogolo re tloga di dutsi ka gona mafelong a beke go CAF Confederation Cup ka Sontaga tla pasela sa Rukenzo e tla kopana fa tla pasela sa Durban City go tla pasa Durban City ba itile pele ka no ete go le fela ke ka mogolo re tloga di dutsi ka gona gona fa ke ka mogolo re taba tse di dutsika ga gona gona mo stationeng se sa go theletsa batho re letefa na 3.8 FM theletsa re letefa di kwagetse go ba di akwala di kwagetse okay ga re lebelele dipapadi tsa SML tsa ga Solimalatsi ka mogolo gore go tloga di dutsika gona gona fast le kono se ripa ga re sametse tsela re nge bosenyane Blazer tla kopana fa le Bonchitas go bola gore Blazer ke bona ba fenyi ba tournament ye malaka go le lengwe ba tlokwa White House ba tla kopana fa le Emirates go McKen tla kopana fa le Stopa Sela sa Roger Madira Junior Chiefs tla kopana fa le Bahumi ba makotopong di kwagetse mme gore re bone ga botse bahumi ba rokile tlhopa sa Polokwane City DDC ja tshela mabane mme le gore go tlhopa sela sa bahumi re bone ba khone ka fenya papadi ka noche pedi wete ha go bia noche pedi wete a gona tap mtheletse re tap ke tsela belo gona metsotso ya ka demaki gathile ya ka demaki gathile go mme se se bontsha ga botse gore a bela gona nna ke a tswa ke a sepela gore mo stationeng se sa go theletsa batho sa Radio Tafana 3.5 FM e fela mroga se tla ba ke tswa tsebeng ya gago go na mo stationeng se tabe
1: Radio Taf sports updates
2: I can't hear the music.
1: Turn up the volume and groove to the beat.
2: Give it some volume.
1: Because we bring you the ultimate musical showdown. Radio Tab, the station that listens to the people.
0: Yeah, I guess one of the teachers out tell it about. But tell it. Ah, never wanna get your guess a pill and it's yashala. Yashala Bellona. And I know la majuban. Let's have a vinyaga or one of my station and say so tell it about to Nalwinder Bushara Parkopa Becket La Roca Bukivielo. Habere Copana Roll and Anola Arizoche Shupulu. Re bona a re ipsi ka mafelo a beke wa tseka iputse re mafelo a beke ke mafelo a beke a bo huta ba ke ya re tla re go ke mafelo a beke fela ba tlhoba ke mafelo a beke ana go le moretetho ana la matla mafelo a beke ana la matla ana le moretetho tlhoba go ba mafelo a beke fela ke le mputse mafelo a beke ana mafelo a beke fela ba mafelo a beke ao ana go le moretetho ke tsebe ga mala fa ga re lebelle ba ile gore ba gola tse tlele khone ke be ile gore ke a tjwa tsebeng ya gago kurukege ile gore nako a kala gago fitlhile mafelo ile gore mo stationeng se sa go theletsa batho re tefana 3.8 FM ba kae lena ba hola le mo kae na le mo kae ke ne go ludisha ke sepele ke ne go ludisha le ke sepele Rosina Rama Tsoma wa gola tse tlele khone Marcus Moloto wa gola Tebogo Mapinga wa Tlhopasa Skukuna United Ebi Pede Warra wa gola tse tlele khone Mago Masugana ke me leader motho wa gola tsa tshingle la le khone Putik e kobedi wa gola tse tlele khone go ketse Phalane wa gola tsa tshingle la le khone Karabo Nono wa gola tsa tshingle la le khone Matume mafelo a beke o re go irala tene jo re dite fune da ketse ke sepela ke bisha gape kopala nana go etla go ipsine ka manana o ka boka a station se sa go theletsa batho go tswa go nna ka re ba ga mothapo ke re go bile bose go bile monate galagala o kwa gala gape ga re go wele se ya re dite fona 3.9 FM le le matume re kopana kae mo ba felonga beke ha go mothapo ba le da le ya go ipsina itlokomele le bile mafelo a beke a makau.

0: Satellite Radio, Telephone 3.8 FM, the station that listens to the people. Wena ratola ka nna ke go dumedisha ke re mpatamele ke nako ye botse ya kanegelo pele re tla tsena kanegelong ya rena ya go bitswa sezete sa tawana nna ke rata go go botsa gore bona iketle iketle o nometse mogosana ka mbotsana botsana ke tshepa gore o iphinne ka kosha ya song for children yona e bitswa itsy bitsy spider gona mo go radio telephone 3.8 FM, the station that listens to the people. Wabula Moki Lady of the House, hashtag Queen of the Radio. Kadi kwai kwai, we. Namu kusine kambu sana bu sana. Are kwai kwai kwai kwai. Jalenge, ere ke go botse gore ke nako ye botse ya rena ya nonwane ya rena ya go bitswa sevetri sa tawa. Irile ka letšatši le lengwe monna wo mongwe o be a lwala kutu a tlhakatlhakane a sena bobono a palelwa ebile le ke go gotlhola le ke go sepela mosadi wa gagwe o ile a makalara aowa jale ga go le ka tsela ye re tla ba ra swanela ko gore re ye ngakeng gore o ye go alafišwa gomme monna wa o ile a fetola a re a gona le ka bothata re ka sepela ra ya ngakeng fela ke palela ko go bolela le go phethoga se tshwenyege monna wa ka re tla sepela papa ra ya ngakeng ra ya go alefiša bolwetse bjoowe bja gago ba ile ba tsamaya ba namela sefatanaga se se botse wena hehe ke re se gatšatša gomme ba ile ge ba fitlha gona mo ngakeng monna o ile a fologa le mosadi wa gage a mo kukile gomme ngaka ya bona gore gona mo ga go berekege monna wa lwala wa tseba o palela le ke go sepela wa tseba ke thibang-thibang mogotsinyana ka mo botsana-botsana ga nkabe le wena o botla mo kuka jwang hehe gape ke re o a imela awa a gona le ka bothata mosadi ela ba ile ba tsena ka ngakeng ba dula fase ngaka ile ya laola ditaola ya bona gore bothata bo gona gona mo gore o tle o be le maatla a maswa sebete sao se kgone go phela o swanetse go ya go nyaka sebete sa tawana ye nnyane ke tle ke go alafishe ka sona a kere wa nkwa monna monna wona o ile a dumela ka tlhogo ka ge a be a sena maatla fela mosadi wa gage o ile a tshoga hawa ke tla ya jwang sethugweng ka yakanya ka sebitana sa tawana ke re ge e ka sebe gone jale e se ka pela monna wa gago o tla tlhokofala yo hush ngaka ile ya goa ka molotsana wa yona go kwagala gore e befetse ge nkabe le wona o bo o tla dira jwang mogosenyana ka mbotsana-botsana go tla go thuša monna wa gage wa lwalago mogosena ka mbotsana-botsana go ba ge e le papa gago ba ile ba sepela wa tseba ba ya go robala e rile ya rile lengwe la matšatši ba sa robetse go ile go a kwagala mokokoto lebating gona mo e be le buti wa monna wo o be a lwalago mosadi a gage o ile a bolela le buti a mo tlhalosetša ka mo e leng gore monna o a lwala wa gagwe mo go sena ka mbotsana-botsana gomme buti o ile a nagana leano la go ya gona mo sethugweng go ya go nyakana le sefetana sa tawana gomme e rile ya re ge le mosegare le fisha go fisha tshiri-tshiri la go ja motho monna o ile a sepela e le ena buti a ena monna o la a lwalang mogotsenyana ka mbotsana-botsana o rile re a sepela gona mo a ile sethugweng sa gagwe wa kwagala melotsana ya dinonyana wa tseba e le thibang-thibang ka leo la matšatši gomme monna o be a tshogile modimo wila mothusha a bona letlalwana la tau mo go sina ka mbotsana botsana tau ya gale ya go tshofala he le na wile a ya para letlalo le la bona o la tsena ka kwa adula a sipela o ka re ke ena tau wa tseba go go ba mo fase wa tseba a thoma go rora nke ke ena tau e kwang lena yo gomme e rile ya re e sa le meso ditao tile tša laela monna ola tša mmotša gore re sa ilo sela re ya boya ba šale ba dišitše ditawana ba di hlokometše ba sa tsebe gore bona ba bolela le motho ka gare ga letlalo la tau lena yo bobosi bja kanegelo ye a gona le ka bothata ba ile ba sepela ditawana tšela ditau tšela di le di a sepela gomme ge di selo sepela mola gwa šala monna wola a tlhobola letao a tlhobola letlalo le la tau a ikwa gore gape o kwa go fisha o ile a bola ya tawana ye tee a e lokela ka gare ga borogo mo go sena ka mbotsana botsana e le go potla ka gare ga potla ya borogo gomme ditau tšela ditawana tšela di le tša mmona tša gomola e rile ya re mola ba boya ditawana di boya di le di a tsena di a hwetša wa tseba e le thibang-thibang ditawana di kwatile di bolela gore gape motho a se tau ke motho ditau tšela di le di a galemela ditawana tšena ka bogale go bontšha gore ae se ga se direge mo go sena ka mbotsana botsana e ka bele wena o tlo dira jwang yo a go na le ka bothata gomme e rile ya re letšatši la go latela ditau tša laela gape tša sepela gomme o sa le bjalo di sa re di a tšwa ye te ya tšona e a bona ngwana ya tšona e gomme a se sa ba gona go no šala fela madi le go bonagala gape le dipatso le letlalwana la tawana yona yela ya go gwa gomme tau tšela ka lebaka la gore di be di kitimetše go ya go sela di ile tša kwana gore di tla bona monna woe ge di boya monna wola o ile a kitima kudu ka ge ile a bona gore o dirile phošo gape o ka gare ga bothata lena o bolaile tawana ye e senang le ka molato mo go sena ka mbotsana botsana gore a tle a kgone go alafiša morathu wa gagwe lena gomme o ile a kitima a kitima a kitima a kitima a šule a ekutla ka metlhare a ja letlalong yale la tawana wa tseba a le latlha a kitima a kitima a šetše ka diaparo tša gage lena mokgotsing le kang botsana botsana a thoma gape a dira eng a emelela a dula godimo ga motlhare ga dula godimo ga motlhare ola o ile a bona gore folomo o ka gare ga bothata a feleletša gape a potuma a swerwe ke boroko ditawana tšela di ile di a monyaka tša se mo hwetše gomme tlou e le ya tla ya patlama godimo ya dula ya patlama molafase gore ga ewa e kgone go tla go mo swara e mo gate mo go sena ka mbotsana botsana gomme e rile ya re monna wo a sa robetše a wa godimo ga lekabi la gagwe la motlhare gomme tlou ya tšhaba ka ge e be e sena maatla e le yennyane ya ba gona ge mosa ge ya ba gona ge monna ola a tlile ka mano a mabotse a go ya go tšea sebetana sela sa tawana a ya go alafiša morathu wa gagwe gomme morathu wa gagwe o ile a fola a leboga kudu mo go sena ka mbotsana botsana se isiwe sa moselase ripa aga ga nka be le wena o bo tlo dira jwang mo go sena ka mbotsana botsana ge ba go botša gore wa tseba ngwana geno o a bajwa gona ke ga sebetana sa tawana a na o be o tla dira jwang o be o tla tšea letlalwana le le wena wa itira o ka re ke wena tau o bolela o le motho ka gare ga letlalwana la tau yo rena re a di bona batho a go ne le ka bothata ke ka negele kopana yeo ke be ke go tshwaretše gona ya go bitša gore ke se fete sa tawana le nna lady of the house hashtag queen of the radio ga re boya go nwa metse o tla o iphine ka direto tše pedi tša go fisha wena ke re se tlhaelwe mo go radio tef 103.8 FM the station that listens to the people dumela tlhoya tsebe
1: A e ka ba le pipinyana o nyaka go ntshina ka dikanegelo le dipoledišano le matšobana phadima sefetwe ke lenano la matšobana mokibelo ka iri ya bosennyane go fitlha mo ya bolesome mesong go radio tef 103.8 fm setiši sa go theletša batho. A e ka ba le pipinyana o nyaka go ntshina ka dikanegelo le dipoledišano le matšobana phadima sefetwe ke lenano la matšobana mokibelo ka iri ya bosennyane go fitlha mo ya bolesome mesong go radio tef 103.8 fm setiši sa go theletša batho.

0: Nete ya taba kethile kethile 103.8 FM station that listens re people le ba thafala kana go etse swa metso tse swa la fa le iringela ya bolo somiti dumela marati mo go le mothegi wa sale mo sa re thafala re go bona swara go nupi ya 103.8 FM thabile kodu go kopana le yena mesong ya jajing la le honi le kethile kethile go sha go tsha go pleasure ja manyalo ka re ga sale mo sa re thafala 103.8 FM the station that listens re boletla ba ita ka ka pa fa ya go ka fa le dase ar doro fa nna no le bijwa go re re a khona da ba ya re a khona ga nnete ba re ba go shiki go file go shapeleng go tswa mang o sa jo go tuta ema are ga le bo ifela go me wa e kokosha go tswa mang o sa jo go Elias matlelwana fa a tla go nna re ba bile mi tlo magetleng a ka 103.8 FM station that listens repeatedly di dirile se mwa ka fa ka ka tata swaf man yeah wana go kitima mole jaman are le se kwa mana wa tlampia khoneng wana go di bela na ke dlale se ke la salo ma sa re le 103.8 FM tabelo go duka bana le na miseng ya jela ho ne go no sara go no pia ne 103.8 FM ni tata ba re humile fa ka mananeo tiri mo shomo sa le le le tabisho ya sa le moya re le tafa ra fa ba le la tala na no le bitjwa ngore ke re ya gona ba ra re gona tef top 30 top 30 counting down tla ba di tla fa di tsa fa le malekelekeng a gara thoga le tsona ngwenyana wa ga dipela dumela
1: re botsa gore o iphunne kudu le nyalo la bo mama
2: hashtag my radio tag
0: 103.8 FM the station that listens re botsa gore o iphunne kudu le nyalo la bo ma ya thotjo manyalo ngwe felo a beke la tla ya ne re tswang yona ile tjejile le honle ba tla ba ntshi jo makatana mane ba e tjwa fa ya fa le fale ba yo ayo itabish batho ba ithabiša ka mo ntle batho ba kwa bose batho ba tsefela ya bana ba goše golang ba ba golang tšetšile le honele ke bona maikutlo a lena ke bana nako e la enšile man e ke ratile go a bala man nako e la enšile e re ke no go tšea thweko go gopotša morago morago ga fana lena tlo boa re kgaogana re feleletša lenatlo lele ka nnete tloga le thomile iring ela ya bolesome wa fitlha aiwale re kgaogana iring ela bolesome te e re ke go gopotše morago

0: 103.8 FM, the station that listens. Rebele modimo mphile wena motho a Jesu dumela.
1: Tobela.
0: O se lebotse?
1: Ah, na re tsaka dire no bujisa lena.
0: Mlatra bona.
1: Mm, ga o dire longo boja morao.
0: Morao gwa.
1: Hey,
0: ba ba jamalo ba le maba.
1: Ya, ba re motho. Motho o filo modimo ke motho. Ana ya ka dia tra bana ona. A pere no bona batho ba pela ba buse ba re. Ba re mojolo yenge, mojolo yenge.
0: Ya,
1: ba re a, ba re tsorgali wa she.
0: Mm, ba re ba ragama. Batho ba gama ke happiness ba ngwa gama ke mojolo.
1: Ah, ah.
0: Re buitsa na bile o diega.
1: O diega nga fa mo dimo sa re fa batho ba, ba dimo ba ba sa re fa ba. Ba na dile na bana.
0: O re tsare yenge go falona le bitse re ya gona.
1: Ah, re ke o dimedise gape gape ke dimedise le batheletse. Rape se mosho ke re go lana la rena la re ya gona le nna Kellen Mbappe gape ke sepetjana ga gape le gaetjedi yena se se aniko ga mabotsa re tla ba rena le sign language interpreter
0: ya
1: re tla ba re signa ka mogashong go me morao nyana fa le ratla ba le moeng gape wa sepela ka setlo sa othata re tla ba re thuta ka bolo fa di bagage ka gara ka le semo sa sepela ka setlo sa othata rena ke re tla mo thuta manjelo ro e kopana la tsona lo na bile o di mara tshaba setsebeng ka bogolo fa di bega
0: monna Jesu re mo go thome iring ela bolo semito a bihlaira bolo semipedi
1: amen ona ka mokomo
0: 103.8 FM the station that listens re bolwana ba go shire fitle mafelana le bitse gore ke melodi ya solo ana ra di rata ba le bekeng ya latelago le mphopho malabulabo

0: Osa Saturday osa re a khona ah nna ke go dumedisha ke go dumedisha a ka botlhaga ke go dumedisha ka letshabo la mokibelo a ke le tshapelo wa ga mashita tna stalo sa dikolobe mushimana lentse la pikoko ya re nga bolla ka mehla lentse la kwa la ka mashate abang rata abang tsiba bambicha Kylian Mbappe of the radio ke ra ke tsena batho ma ba thaba ba re Mbappe Mbappe, Mbappe, Mbappe, Mbappe. Ele gona ga ke fetlile. A ke go tshamonati wa mokibelo. Ya. Na mona pe mokibelo go rata kudu. Go bana o ntla ka ntsha le wena. A go me ra o abela tshedimusho. Ke se sepela ke le te jolo ka mehle mo theleti. Ke se sepela le gaetse di ya masagana yena ke aneke wa ga mabotsa. Se se neke.
1: Tabela, tabela, tabela.
0: Sa.
1: A ke sa bulina.
0: Atseba bona ka mapela ka le shapo.
1: A ke tla tshidi botsa.
0: No bala rona bula ka le phefo. Kra le tsatsi bona o bisho ye. I mean bisho. Ei kwa fisha.
1: Mara le ke o fetse botonya.
0: Ah, mara le gone go kokoro wa fisha.
1: O fisha peter, o fisha peter. Yo ai. Pefela ya ma be go fetse re bolaile.
0: Ora ho nya ke a senyana ka mo.
1: E a horta direka after sintlwala batheletse.
0: Yeah. Di metse batheletse.
1: Ah, di metse batheletse. Ra la mogala mo lena la rena ra gona. Re be re le boele ba le ba ditaba le ba batleng pela rena. E ai.
0: Ba bo tsorwa ska tsa maka. Ra ape theletse ga shoota mo ape tla iba mathata gape.
1: Ba ka tsa mai. Ba ka tsa mai.
0: Ke a bona bile mo go tshere sia lo moya o se bele go di mo. Alokoba. Pala tsa lokoba.
1: Ha wa ke letse. Ke eng lokoba?
0: Ba re ke. Eish, a pa tsa ke a pesolo be di sela ya le sedi ya. Ke reng? Stupwana sela, so bona stupwana sela sa ka ntle sela sa segolo sela. Ya, go bona motho le jo mongwe o jere se ya le moyo se be ile ana go. O re tshele ditse. Oh yes. Ke mona mara, ke mona
1: tsaga. O ka re ya se ba stubusu. Plus wa fisa o ta dula ka ntle. Yo.
0: Ya, a tle je re a gona. Re mo romo abela tshedi mo sho ile gore e ya mana le batho ba ba phelang ka bogolofane. Okay. A re ba botsa re le gona gape ba sa tlo buna tshedi mo sho gape.
1: Ba mthlatle be rena le mem. Le re ke mama.
0: Re mema galane.
1: Mema galane. A sign language interpreter.
0: Yeah.
1: Nambile ra ba le Esperanza.
0: Okay. Ah, o ka roga rojo Morocco. Esperanza.
1: Esperanza ke moithuti mo University ya Limpopo o tsamaya ka setulo sa maotwana.
0: O tswana mo ga ya peka le nna le o gare. Eh, gare ke la ka la motho mo go tswa bo Europe ba le.
1: A mthiletse sentse a dula theletse re utswa ka etla re mutsisa.
0: Okay. Okay. Wow, a re no ba tshela nyana sengwanyana. E bile bona re lebala lo leba wa ditaba e wa tsake ka ya a re lebaga yena se se bonene a ga gona gore ba lela ditaba tsela tsa iri ya la sobete ka le lemela se se mana ya gona go ba re ona le injection ya o thibela go kwana hloko are e tshe shumile e shumile tshe ke diketekete tsa batho bana ka mana ga nya ga bore
1: nane ke kule e se gale ba re birth rate ka mo South Africa ya fase.
0: Oh ya fase.
1: Eh.
0: Oh yes, atabe ke bo sa. Ah, ke go tla go ke jerile. Ai be pele ma duto ga ape.
1: Mara ba tshe ba le ba ra wa ba nyeng ke ya fase.
0: Oh. Okay, ba compla le melao ya Bible jwa.
1: Awa.
0: Salang le at.
1: Re ta boela tse dintsi ka morao nyana re fe mthile tse o sa nyana.
0: Are mo fenyana sengonyana.

0: go radio tsafana 3.8 FM se tshe sa go tele jaba tuma benga bobedi ke go ja gore Thabile Khumalo ra skrime feature in TJ go se tshe sa go tele jaba thoko mena re ya family tsing ka ba go yetsiswa ifela go kela go iriela ya boraro se se ra go raba na ka tima yona na ke gathile e ke nako le gore ke shutelele ba go latela ke ba lena lo lela la baswa go me ba gona ka fa papusheng khasho ke kholo le mahlatsi kholo le tsogola botsa le gone
1: a re tsule botsa re wena ka mowe
0: a bana ke na mathata a re lebogeng le re le gone le tso ba le tsholela ba tsheletse di fego lena lo la baswa
1: a wa ere ke go leboga ke dumetse le mothele jwa radio 12 le gone mo go baswa ke ka mosetse le gore ba tla di letela ka seripa gore go tswa go iri ya boraro le ba revolution fa le yena ra mokolo le tlhogono le gore ke masibotsana o tla ba tlhasetsa botse ka leto la gagwe le di portion jo le gore ile a di tsenela ka kotara ga go iri ya bone re tlo ba lebeletse le gore tsa dipapa di tsona di eme ka sepopego se se fego ka metsotso ye metlhano ka go seripa sa bobedi sa lucky la baswa ke boka boso re tlo ba revolution fa le yena le spa wa ga motlokwa o le gore o thusa ba ba le gore ba strateng re lebeletse taba ye ke ya drug addiction o bile ke motho le gore o connecta batho ba le gore ke di drug addicts go mafilo a le gore a nepagetse ka seripa gare go tswa iri ya bone re tlo ba revolution fa le yena Mr. Virus re lebeletse tlhogopolition ya letsatsi le gore what kind of room are you in ka metsotso ye lesome go tswa iri ya botlhano re tlo ba revolution fa le yena seopedi sa mmino e le gore ke rabza re lebeletse ko shage le gore o tla ba bolaka yone tsatsing a lehono ke tse le gore tsatsi ya lehono mo maswake bo ka moso ba tla dilitela
0: a ga re leboga kholo ne tsiketsona tshewe mothetsi tshele gore ka dilitela wena dilo tlhoeletse be gore o tshedi moshege gona fa go setjisa go theletsa batho go tsa gona itumelengana stashia ba ga dipela ga di botsa kana tsholo sa ba kone ke re bona go bile bo se go ba le wena tsa tsinga le khone re tshwere kopana gape ka moshipulugo maemo nga pele blue la beats jamila woods le mk productions but a slow heart ipsine

0: Agatha Costa.
1: Ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha.
2: Ke a go leboga kholofelo le matlhatsi motheletsi wa Radio 10 Thobela. Tse ke ditaba tsa iri ya botlhano, taba kgolo tsona ere. Mayor wa Mmasepala wa selegae wa Phalaborwa Maria Malatsi o re ba thabiša ke gore tsosološa senthara tsa boeti ya Bollanote e šetše e le kgausi le go phethwa. O re senthara yeo e botlhokwa kudu go tswetša pele merero tsa boeti le go godiša ikonomi ka tikolong yeo, ebile maemong a o senyega mme e tlhoka dikaonafatso. Mayor a ka tšhomišana le khamphane ya moepo ya Fosco ba neelane ka porojeke maabane ka labotlhano, mme porojeke e ke ya mašheleng a o balela go milione tše tharo fekalana seswai. Gape porojeke e letetse go tšea tekano ya kgwedi tše ka bago tše tshela go phetha, gomme ya go tlholela badudi ba go balelwa ba lesomehlhano mešomo. Malatsi o re lefelo le le mphiafaditšego le tla fa baeti sebaka sa go ithuta le go lebelela histori le bokgwa bja toropo ya moepo le ya boeti go godiša gape menyetla ya boeti le tša ikonomi. Mokgatlho wa African National Congress ANC ka boripana ka seleteng sa Norman Mashabane o tsebišitše semmušo leina la Dagmar Mamanyoha gore ya go ba meara phetišo wa mmasepala wa selete sa Mopane Mmala Rosina Ramalatso ya go ba meara wa mmasepala wa selegae wa Greater Letaba. Se ke morago ga gore Mamanyoha yo a le o modula setulo wa mokgatlho o ka seleteng sa Mopane yena le meara mmasepala wa selegae wa Greater Letaba ba ile ba fiwa menyetla ya go eta pele mokgatlho bjale ka ye go lebile dikgethong tša bobuši ya selegae ka la nne di ba tsela lenyaga. Mme Ramalatso yo a beo a le mongwaledi wa mokgatlho o ka seleteng se gape a šoma bjale ka mospikara wa mmasepala wa selegae wa Greater Letaba. Mokgatlho o re o golofela gore bonkgetheng ba ba tla šoma ka maikemišetso le go netefatsa go tlhabola ditikologo. Moleledi wa mokgatlho o ka seleteng sa Mopane Hasane Ngobeni wa tlhalosa.
3: Lolo, ke nnete khuruthamaga ya selete sa Norman Mashabane e tšere sephetho sa go raka maina gore leina la modulasetulo wa aliwalo Dagmar Mamanyoha gore a tope kotana e e šileng ke ntate Pudešai goba mmeara phetiši wa selete sa Mopane District Municipality go fitlha ka 4 tsa November.
2: Mogononelo wa mengwaga e 45 Maraba Vincent yo a lokolotšego ka parolo ba tšweletše pele a kgoretse ka magistrata wa Praktisir maabane morago wa go golega ke maphodisa ka Tubatsi. Se ke morago gore mogononelo a golege ka labone ke maphodisa ka Tubatsi nakong ya ba tsenetše losola la bona la go lwantšhana le bosenyi. Go ya le ka dipeo tša maphodisa, mogononelo o amantšha le melato ye mmalwa go bala go hwetša ka dithunya tše pedi tša go sebe molaong ka legaeng la gagwe mmogo le go thuba ka mantlong. Moleledi wa maphodisa ka mono provinceng ya Limpopo Colonel Malesera Ldwaba o re ba letetse gore mogononela a tla tswelele pele a kgorotsheko gape ka mošupolo o tla go dira kgopele ya pele ya semmušo mme dinyakišo tša maphodisa di tswela pele molatong o Ldwaba wa tlhalosa.
4: Dinyakišo tše dingwe di tlhomile gore mogononela o amega melatong ya go hula ka magaeng e le go ye e begilwe go lana makgale le mabloholo. O letetše gore mogononelo a tšwelele kgausinyana kgorontseko ya magistrata wa selegae mabapi le melato ya tlaleletšo ya go hula ka magaeng. Mokomišenara wa maphodisa ka Limpopo Lieutenant General John Skeppers o rwešitše maloko dipataka ka go dula ba phafogile le maitapišo a tirišano ao a lebišitšwego golegweng le go humanweng ga tše mmalwa. Dinyakišo tša melato ya go hula ka magaeng ye e sa rarolwago di tšwela pele.
2: Re sa le ditabeng tša goamana le kgoro ya sephodisa rata o lemoša ba dipelo tša sesane malebana le taba ye ka gore e ka tla ya bagaroša matswalo. Maphodisa mono mankweng a golegile monna wa mengwaga ye 30 senyane malebana le molato o amewa go polaong ya mosadi wa mengwaga ye 20 ka tikolong ya Thoka Mathapameng a Labone. Go ya le ka dipego motšwasetlhabelo o ba le ka ngwakong wa gagwe ge mogononela yo go nna gore a itekanela a botse monaganong a be a diša dipodi mme morago o ile wa tsoga dikgaruru magareng ga bona fa o bobedi go be go bofošana ka maswika. Morago motšwa setlhabelo le molatofatša ba ile ba bethana ka dingwathamerata fa o molatofatša a ile a tšea leswika le go mmetha ka lona mme morago motšwa setlhabelo o ile a itemogela dikgobalo tše šoro fa a ile a loba bophelo bagwe lefelong la tiragalo. Molatofatša o ile a golegwa gomme o letetše o tla tswelela pele a kgoretse ka magistrata wa Mankweng ka molato wa o bolaya. mmoleledi wa maphodisa e sa le kholona ya Malesela Ldwaba o a tlhalosa.
4: Nakong ya ngangišano eo go thwe mogononelo o ile a topa setena gomme a tlhasela motsofe e le go mosadi dingwaga ya 20 pele a moraga kgafetša-kgafetša. Motsofe o koditše a e tswa madi molomong, yena o ile a tsebišwa gore o tlhokofetše lefelong la tiragalo. Ka morago ga moo mogononelwa o ile a golegwa mme go letetše gore a tswelele kgorontshe kwa magistrata wa Mankweng kgausinyana ka molato wa polao. Bakgathatema ka moka ba maleba ba ile ba ba gona lefelong la tiragalo. Dinyakišo tša maphodisa di tswela pele.
2: Ke ruma ditaba tše ka go tsopela tabakgolo mme yona e re mmeyara mmasepala wa selegae wa Phalaborwa Miriam Malatši o re ba thabišwa ke gore tsosolo sa senthara tša boeti ya bollano te e šetše le kgausi le go phethwa. Ke mafelelo a ditaba tša iri ya botlhano gape e le tša mafelelo tša letšatši. Letela tše dingwe go sasa ka ira bošupa ka leleme la Seisimane ka kgaitšedi Bonene Mathebola. Nna ke Kefile Rammutla wa ditaba tša Radio TEF Thobela.
1: Ditaba go Radio TEF re a go sedimoša.
0: University of Limpopo, Teflop Campus. What's good?
5: Okay, it's happening. Everybody stay calm.
6: What's the procedure, everyone? What's the procedure?
5: Stay calm!
0: Welcome to Radio TEF 103.8 FM, the station that listens to the people.
7: Sepedi Siri, le kobiwa le salile le nanana. Moswa, sefite ke thuto le tshimusho. Go baswa ke boka moso. Mokibelo ka iri ya boraro, go fitla go ya botselela mathapama. Radio TEF 103.8 FM, sitishi sa botheletsa batho.